0: ko'y pangit, don't get me wrong. But I think I'm falling for you.
1: Hoy, Bavivi, magtultul ka nga ni? Agumunta ka na.

Ah, yung bumitaw eh. 20 more minutes before 11 o'clock in the evening. Papasalamat tayo sa mga taga Your Hope Radio 92.8, 95.7 Desire Radio FM. Of course, yung mga kaibigan natin sa 92.5 Beam FM, 97.1 Solid Love FM. Kasama din natin sila Charlene sa Manila Wave Radio. Yung mga taga Empress Radio and of course, sila Black Shadow dun sa Filipino Music Central in Washington, D.C. 41 minutes after 10 o'clock in the evening right here on TBB FM. Still playing all your favorite songs and we're saying hello to Sino Sino. Yun. Paninan po pala si Sino Sino dyan. Hindi ko man lang nababate. Sino pa ba? Puntaan nga natin yung mga banners ng mga radio station. Para nakita ko yun. May banner din yung ano. Yung Desire. Teka, meron eh. Nakita ko sa mga...

music of Elliot James Ray. 10 more minutes before 11 o'clock. Good evening right here on TPPFM. Ito yung tanong. May nagtatanong dito. Sabi niya, bakit may mga taong parang ang sarap-sarap mahalin, pero alam mong masasaktan ka lang? Bakit nga ba, ano? Sagutin niyo nga. Meron pa isa eh. May nagpost dun sa, ano, sa radio natin, Tabok. Sabi, may nagpost ng tanong, sabi, magbigay ng mga tanong na mahirap sagutin, karuba. Sabi ng ganyan. Eh, siyempre, sumagot ako. Nakita ko yung post niya eh. Sabi niyo, sabi ko, kailan kaya magiging tayo? Hindi siya nakasagot. Hindi, nakasagot siya, sabi. Para kaninong tanong yan, idol. Siya na lang po ang makakasagot niyan. Ikaw sabihin ko, ikaw yung tinatanong ko.

Tanungin nga natin ito si Joe. Actually, may sagot siya eh. Sabi niya, may mga tao kasing maybe they are taken, and that's a reminder that not everyone we're drawn to is meant for us. Ikaw ba, Jojo? Ito, tanong ko sa'yo. Naranasan mo na ba yan? Yung may gusto kong mahalin, kaya nga lang eh, alam mong masasaktan ka lang. Next! Malay mo naman, hindi mo sinubukan. Dapat tinanong mo. Dapat sabi mo, Bob, pwede ka

Hill and Vonda Shepherd. At least yung dun sa song na yun, pareho silang ano, gusto mag-try. Subukan kaya natin na maging tayo. Naks! paano naman yung iba? Yung hindi sigurado. Yung kami ba o ano? Ano ba talaga kami? Hindi ko alam. Pwede ko ba siyang tanungin? O bakit hindi siya nagtatanong? 7 minutes after 11.

right here on TPPFM. Love Song Syndrome, song from the ones right there. And a song called Ano Ba Talaga Tayo. I'm sure merong mga tao dyan na nakaka-relate dun sa song. Nax! May tinanong nga ako ng isang araw eh. Sabi ko, kayo pa ba? Sumutay na lang. Pwede naman siguro eh.

masasaktan sa sobrang pagmamahal mo dun sa kaibigan mo. Next. Ayaw mong maging kayo. Nakontento na lang kayo sa pagiging magkaibigan. Malay niyo naman pwede. O, diba? Oy. Amin niya, pakis nga. Teka, sandali. Mapasalamat muna tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa Love Song Syndrome.

taga Empress Radio, 97.1 Solid Love FM, and of course, yung mga kaibigan natin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Umuulan ng mga tanong, ha?

relasyon ay parang kape. Lumalamig kapag napabayaan. Kaya ako, Bobby V, hindi kita pababayaan. Nandito lang ako para sa'yo. I miss you.

22 more minutes before 12 midnight. So ito yung sabi niya, no? Sabi ni Maria of 97.1 Solid Love FM. Sabi niya, ang relasyon parang kape. Kapag nasa point pa kayo ng kiligan, ito ay masarap inumin at lagukin na para bang manamis-namis. Pero kapag dumating na sa point na medyo nalalamig na, kay pait na nito.

0: Kamote pag tinuso. Sagot, Kamote Q.
1: Kamote Q.
0: Ang karne pag tinuso. Kala ko yung karne yung pinantutusok. Ang karne pag tinuso, barbecue. Paano naman pag tao ang tinuso?
1: Sabi niya, baby key.
0: Hindi ba baby ko yun? Ay, baby key pala.
1: 39 minutes after 11 o'clock in the evening. Papasalamat tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin.

ang relasyon. Bakit biglang nagkaganito? Hindi. Naisip ko lang. Alin ba yung bang magkaibigan or yung mag-best friend, eh, pwede ba nating tawaging magkarelasyon? Tama ba yun? Pwede ba sabihin na magkarelasyon yung magkaibigan? Halimbawa, wala naman siyang jowa. Pareho silang walang jowa, pero magkaibigan sila. Pwede ba nating magkarelasyon sila? Nah. Ayan ang tawag sa kanila kung hindi. Ah, di ba? 44 minutes after 11 o'clock in the evening. We got 16 more minutes before

gawin yung best friend. O, di ba? Para hindi kayo pupunta sa best friend nyo pag may problema kayo. Oy, teka, sandali nga pala. May pinosi block siya doon kanina. May sinare siya. Isang malungkot na balita, actually. And isa sa mga hinahangaan nating mga singers, sumakbilang buhay na. I'm talking about this guy or this singer na si Pibo Bryson. Siya yung nagpasikat ng If Ever You're In My Arms Again, yung Maybe with Roberta Flack, and Tonight I Celebrate My Love For You, A Whole New World, ano pa ba? Meron pa eh. Beauty and the Beast with Celine Dion. Pumanaw na si Pibo Bryson. And to remember him, I'm gonna play one song from Pibo Bryson. Natatandaan niyo ba itong song na to? Song called Love Always Finds a Way. Love Song Syndrome on

0: barangay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP-FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.